manam. Ko we chene manam. Ma bong fe ko we chene manam. Dengaru subani sukale kinaga. Dengaru suban seni sukale kinaga. Dengaru wonguni me nyanam babe na wonguni.